0: Tong yo mon, tong yi ni ko tu fon, tong yi o pang yao fan, ni ko chan teng, ni ko chan teng, my house.
1: Sao se pro primeiro, até agora o mar, ao ver